0: Sami sorry no pa. Kayo chako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence. De muni nina.
1: Se wushia ama na misi fitei gusuna mesrea. Eya wawahu. Midi kayo chako toothpaste. Ene chuchi misi. Oba diye ni pa. Ewo biti yemuno. Enye diya ye kayo chako toothpaste. Ebo esi wubay. Efri mwawa. Ebo esi mutukru. Esi ashe. Enye lumunka. Sure se. Ama ni. Kayo chako toothpaste insuni. Yeti senta for.
2: Midi ama jika. Chaco toothpaste out tubu. Me shouldn't know pa yana twa me kodano. And mami sinye fita. Confidence level kwasu. Etibinama. Dami si 32 nini negusu.
1: En kaneno ania mami num dibidye